ya mobo David iba na yesu bi sa won sa mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se han yo wure ya jiji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de kan won ni chira won sa se ni amu ji di

0: baby aga na mra mo ya mamle ni amane ye empen so be she na o mo de asobo ofom na na kwakuti di made to ne manfo ni mse wo ye we nyina se de be ya police for be ba no wo wo ba cho wo mo na be maban bo ho sensem so etimi akonanim na obi be ba no na ye se djuma no be ba be onya baby nda ne ntia wo se o san so ekwa ba ne sa ema amanfo no ehu encho wo mo na we no ya de kwa e sha sia Baba baye ntia monfo won pote mo nyina enhwe ni mo kwanse obetimi aye dia esini sei na de nananom entimi anye no wanu obetimi aye ama national center bi amfa mpaibo ene odo ene kambom emwa na adwumadie no entimi enwie peye
1: akosua ya dance papa akosua manu every return fm dia so na me ko brekum chris fm amansa so makro fa so makoko so amansa
2: afo we damu
1: amansa maha
2: Yeja.
1: Bekun boko.
2: Eladi adun bekun ye boko pa.
1: Boko di ana menkomo enante.
2: Yo. Mela se, ba fo ma ye ma ye chefu nyina ha, ye ma abata nyina so happy happy happy mothers day. Omo ejina awo anu awo mo ewo, ye che obi a mo bi a happy happy mothers day. Na ba fo ye monitor bi a, na wo che wi ye na Methodist asafo a wo bekun. Na me che sunyane diocese, omo ye le chairman annual general meeting bi. Na jumaji nafe ena ye mame sister Georgina Valentina Asante wane ye le chairman edema sinyanda isisi no wadi ya futu kasi ya ma asofo ene mpa yufuwa huda wadi dada ensola hudu wano se mbubuninu ene brimo wase ma ye nikuwa mkupa na ye mame chilese mpimpi nite ya kwa asoi mwa ya na ya nsheda enye welfare of the youth no kwa ya ya befaso ama mbubuninu ene jumaji se babunu edi na huko jikuwa nusimu ni se babunu bi ebo siyamaya mpipi nubunse na

0: Kwaku ya chiewu.
1: Yo, eh, chiewa, na wachu ya chiewu, no, ifiada na yeni yonu kumo muwe, GHS, meche, BEC, soche, ini jina abewe ye. Na, sari ya na, yeni mwono se, enkwadano, so, wu treza msibia, ayane bi mwa humechefa, titu da umude wye no, na buwe se, enkwadano, sebi umasote, no, beti, abanje, sige, nse, biu, na, ibini mo, totomo ba, odu okra mpo, ibia, school time, teacher, nibi, chana ba, asheni mu anite sada no peso ye bichia nika omu kobo bo omu di nchu o peso ye bibi na onu sode tika enti ya na huwensa mna kwa ye pi na oba obo ati kuisimwa afi mwa nkodani wye fiyada na ya nshada nte ati nkaboni bia nanso abayi na nama onsini ya wo obo ati isi yewe ni mnyo fo ule mkufia zung wadi ya futu ama ema mkumaya omwa chobi isi yunose te unya chwewe ya no nchese we wia anono we ayya ababu nchichasye Achaba bosun yensa ena intemna o resource anansu sansoro na ba eni ti me ba afenye do ba ko school eni ti awofana mo mani kom ho enkwada ma memo na mpepi no mo twetwo mo twade za to mo to na e mawe nsu na basabasa no e wo se e free hono mo na e futu a wode ma nkwade bio eni se eni obia na watwe wie ne bia wode ho a mbutu ato na school so e kwa kusua ndie ma yensa no dumai bi

me ba mto ma e free yes na de fanchen on kasa na mama ne real crowd ho obi an celebrating sada ama da fofe na obekasa itimba cho

me a mob, David Iba. Na yasu bisa wonsa. Mojini sa metu mi aye wei. Amo buane sa hani awure.